0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Mega Hearts.
1: Ito sento insa, ito nisim pronto na ato hakat. Oy magtempo diak liw at husik pasado iya kotok na si Mufale Esperanza niya tamba buat hoto iya itanya lima.

0: Liber Daddy. Ritmo Joven. Si no lo resta en Lima, pon tu walu Megahertz.
1: Bilang sira, ito hoto yag beat ihaitahan rasik maka beat positivo no negativo. Bayira ito uza ita nag beat positivo, ita sa kriya relasyon diag ho ita niya anrasik no ho ay maselog.